athana da cha jae tibium haga ye nya phone bi na ha da lo ya na ha byo do ye nyo a ya mwe de de nga the lo che phe mlong pha jela nga de timne haga ne na yam kha jela he lo ye nyo a ye cha ga le bi na ha da ga ma ye nyo inu haga phone bi na ha da hum na lo ye nyo a ju mi pha wo ye gu na nga de a kho ni pha nga ya nga chi ye kho ne me ye nyo hum a yam ha jela lo a pha bina hada ne lo ayam ji na khone ko imade yo ana lu we uchi yu mlo ye nyo khan sa la kha che ta ni thola ne lo nga ne ayo che mu ne ti khol we na li ye la ne go lan ka ni le pa thon jo la ma de ye nyo de go imade u du thon ma